0: tsantsarki shin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki a cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa
1: a yanzu haka akwai waƙar da ake cewa Omologo wato da Hausa dan baiwa kenan waƙar Bola Ahmed Tinubu
2: abinda take nufi kenan
1: wanda take nufi kenan da Hausa dan baiwa wannan waka musamman kai wanda kake a media ba haina ce maka wannan waka za ta yi bada kurbu ba ko za ta yi bada gudunma dan yanzu ma tana bayarwa dan ita wannan wakar Bahaushe yana ji Inyamur yana ji Bayarbe yana ji kai wanda ma baya mai aka ta baya jin duwan yarukan yana sauraron wannan wakar to kuma nan Allah ne yake dan wakar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya inda an ce Omologo to an san abin da ake nufi
2: tasirin waka daban tasirin jefa ƙuri'a daban wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya
1: ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne kuna talata din takara da ko kure ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarin sa ka gane irin wannan shine yake kawo aitan da mutum ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai wakar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake to yanzu wakar da kake ji a gidan biki a gidan suna a gurin party a gurin birthday duk inda an yi waka zaka yansa Omologo to kaga har a gidan rawa
2: wataƙila abin yanzu ya bambanta misali
1: wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya mun akwai club din da in kaje ko dai a bude da Omologo kuma a rufe
2: Oh, addu'a buɗewa da rufewa
1: kenan. To kaga wannan
2: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu saɓanin waɗancan shekaru misali da waƙar ka za ta yi tasiri a yi zaɓen. A irin wannan lokaci kai a kan kanka in za ka yi kanka adalci waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
1: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zance maka kan kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
2: ani tambaya ne
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waƙar ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagu nan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa saboda a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakar nan ita ce ta ke tafi aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fadakawa amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara ya ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki mai aka ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kadaka yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break zaka jiddi a cikin motsin iya abun
2: amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri
1: wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne waccan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin me ya kace ƙasar ta zauna lafiya muka fito ina da gaskiya wanda ne adawa na ce ne mai aka tani Buhari nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan munan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaƙi ne muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai ya fara an gani

0: Madalla a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki a cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan dago Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa
1: a yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo wato da Hausa dan baiwa kenan waƙar Bola Ahmed Tinubu
2: abin da take nufi kenan
1: abin da take nufi kenan da Hausa dan baiwa wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba haina ce maka wannan waƙa za ta iya bada kurbu ba ko za ta iya bada gudunma dan yanzu ma tana bayarwa dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji Inyamuri yana ji Bayarbe yana ji kai wanda ma baya mai aka ta baya jin doin yar kan yana sauraron wannan waƙa kuma na Allah ne yake dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya inda an ce omologo to an san abin da ake nufi
2: tasirin waka daban tasirin jefa ƙuri'a daban wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya
1: ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne kuna talata din takara da ko kure ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarin sa ka gane irin wannan shine yake kawo aitan da mutum ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake to yanzu waƙar da kake ji a gidan biki a gidan suna a gurin party a gurin birthday duk inda an yi waƙa zaka yansa omologo to kaga har a gidan rawa
2: wataƙila abin yanzu ya bambanta misali
1: wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya mun akwai club din da in kaje ko dai a bude da omologo kuma a rufe
2: oh addu'a buɗewa da rufewa
1: to kaga wannan
2: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikin su sabanin waɗancan shekaru misali da waƙa ka za ta yi tasiri a yi zaben a irin wannan lokaci kai kan kanka in zaka yi kanka adalci waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zabe
1: abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zance maka kan kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
2: ani tambaya ne
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagu nan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa saboda a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakan nan ita ce ta shi aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fadakarwa amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara ya ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki me ya ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kadaka yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break zaka ji a cikin motsin iya abun
2: amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri
1: wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne waccan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin ya kasa ƙasar ta zauna lafiya muka fito ina da gaskiya wanda ne adawa na ce ne mai aka tani Bahar nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai ya fara

Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne dai wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga nan masu garkuwa da su da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi

jama'a da Allah da fatan mai sauraro ya nishadantu da wannan waka da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kun ji majalisar dinkin duniya ta musanta zargin yi wa mabiya addinin Kirista kisan kiyashi a Najeriya jami'an gabar teku a Libya sun sanar da gano gawarwakin mutane 15 bayan da jirgin da suke ciki ya kife tawagar Amurka da Iran sun isa Switzerland don tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin su a madadin kafatanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa a labarin safiyar wannan rana ta Lahadi. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta musanta zargin yi wa mabiya addinin Krista kisan kiyashi a Najeriya. Jami'an gabar teku a Libya sun sanar da gano gawarwakin mutane 15 bayan da jirgin da suke ciki ya kife. Tawagarar Amurka da Iran sun isa Switzerland don tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin su. To madalla, yanzu ga labarin BDB. Majalisar Dinkin Duniya ta ci rashin adalci daga shugabanni a Najeriya. A daidai lokacin da ƴan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare musamman guraren ibada ne babban dalilin da ya sanya duniya ke kallon matsalolin da ke faruwa a Najeriya a matsayin kisan ƙare dangi. A cikin wani rahoto da majalisar ta fitar, ta ce rashin ɗaukar mataki mai ƙarfi kan masu aikata laifi da kuma kisan al'umma daga mahukunta na sake jefa gwamnatin Najeriya cikin shakkun sakaci da rayukan jama'a. Kunshin rahoton majalisar ya kuma ci gaba da cewa idan aka kalli matsalolin da ke faruwa a ƙasar, babu laifin fararen hula idan sun kwatanta shi da yunkurin kisan ƙare dangi da gwamnati ke goyon baya ta hanyar zuba idanu. Babbar jami'ar sashen tattar bayanan ƙasashe kan ƴancin addinai ta majalisar, Nazila Ghaniyeh, ita ce ta bayyana hakan bayan binciken da ya biyo bayan zargin shugaban Amurka Donald Trump na cewa ana yi wa Kristoci kisan ƙare dangi a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana Biodun Oyebanje a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Ekiti da aka gudanar a ƙarshen mako. An ayyana Oyebanje da sanyin safiyar Lahadin na babban birnin jihar Ado Ekiti, abinda ke nufin zai sake jagorantar jihar na tsawon shekaru 4 masu zuwa. Kididdigar hukumar ta nuna cewa Mr. Oyebanje ya samu ƙuri'a 319,224 a cikin ƙananan hukumomin jihar 16, yayin da abokin takararsa na jam'iyyar PDP da ke biye masa baya Wole Oluyede ya samu ƙuri'a 40,243. Dan takarar jam'iyyar ADC Oluwa Dare Bejide, wanda ya zo na uku a zaben, ya samu ƙuri'a 12,872. A cewar babbar jami'ar INEC da ta jagoranci zaben tare da sanar da sakamako, ta ce an dakatar da ƙuri'a 6,332 da suka lalace cikin jimillar ƙuri'a 3,209 da aka kada a zaben gaba daya. Wannan adadin mutanen da suka kada ƙuri'a na cikin mutane 988,251 da suka karbi katin zabe a fadin jihar. Yayin da kasashen IAS ke ci gaba da yunkurin ƙarfafa diplomasiya a tsakanin su, ministocin harkokin wajen kasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun gudanar da wani taro don tattauna batutuwan da suka shafe su. Bayanai sun ce ministan harkokin wajen Burkina Faso, Jean-Marie Traore, ne ya jagoranci wannan taro. Taron ya amince da daukar wasu sabbin dabaru na ƙarfafa haɗin kai a tsakanin kasashen da kuma samar da wani daftari da za a bi wajen cimma wannan nasara. Yayin taron, ministocin sun kuma yi allawadai da harin da ƴan ta'adda ke kaiwa kasashen Sahel, wanda suka ce sun yi amannar wasu kasashe na ƙetare ne ke ɗaukar nauyin lamarin domin tarwatsa yankin. Jami'an gabar teku sun gano gawarwakin wasu bakin haure 15 a gabar tekun Libya, waɗanda aka yi tsammanin sun fara tafiya zuwa Turai ne makon da ya gabata. Rahotanni sun bayyana cewa jirgin ya kife ne da mutane 61, kamar yadda wasu mutane 10 da suka tsira daga cikin jirgin suka shaida wa jami'ai. Bayanai sun nuna cewa baya ga waɗannan mutane, an gano wasu daban a yankin Tobruk gab da iyakar Masar, kuma gawarwakinsu sun ruɓe ta yadda ba a iya gane su. Kana mahukunta sun ce akwai yiwuwar gano ƙarin wasu gawarwakin. Shugaban hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta nahiyar Afirka, Dr. Jean Kasia, ya ce lokaci ya yi da ya kamata ƙasashen Afirka su tashi tsaye don kafa gidauniyar yaƙi da cutar Ebola a maimakon jiran tallafi daga ƙetare. Barkewar cutar na baya-bayan nan ta kashe mutane sama da 200, tare da kama jimillar mutane sama da 900 a cikin ƙasashen gabashin Afirka, musamman Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Wannan ƙididdiga ta mutanen da hukumomi suka iya tattara bayanansu bayan zuwa asibiti ne, kasancewar an yi amannar akwai mutane ne cikin ƙauyuka da cutar ta kama kuma ta kashe ba tare da sun je asibiti ba. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya isa Switzerland don tattaunawa da wakilan Iran daidai lokacin da dukkanin bangarorin ke shirin tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka rataba wa hannu a yayin da aka sake samun tangarda game da matakin Iran na kulle mashigin Hormuz. Ko da yake Iran da Amurka sun amince da kulle yarjejeniyar zaman lafiya ta kwanaki 60, amma kuma ta koma da baya ta sake kulle mashigin Hormuz saboda karya wani bangare na yarjejeniyar da Isra'ila ta yi na cigaba da kai hari Lebanon. Ana ganin wannan sabon al'amari Amerika iya samar da tsaiko wajen tabbatar da yarjejeniyar wadda Pakistan ke shiga tsakani. Tuni Iran ta bayar da kokwarin gargadi ga jiragen dakon kayayyaki da su guji kusantar Hormuz don kuwa za ta iya kai hari kan kowane jirgi. Tsananin zafi a birnin Paris na Faransa ya tilastawa mahukunta haramtawa jama'a shan barasa na dan wani lokaci musamman a wannan yanayi da jama'a ke kasar domin yawon bude idanu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an ta bayar da gargadi ga jama'a game da yawo barkatai da kuma kare kai daga zafi da yawan shan ruwa. Ana sanya rannan da dan wani lokaci Faransa za ta sanya kokwarin gargadi game da shiga wasu gurare a yankuna 35 saboda tsananin zafin. Tuma da lah yanzu sai shirinmu na gaba.
2: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu dauke da tattaunawa ta musamman da mashiryin fina-finai Abdul Ahmad mai kwashewa. Muna tafi da batu kan fina-finan da aka fitar kuma muhawara akan su cikin makon da muke ban kwana da shi. Akwai mu da tattaunawa da Dauda Kahuti Rarara wanda ya bullo da sabuwar dambarwa da mawaki Davido da kuma yadda yake ganin wakokin sa na siyasa za su iya tasiri a zabe mai zuwa a Najeriya. Sai a biyo mu. To madalla. Mashirin fina-finai Abdulrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Ahmad ko kuma mai kwashewa mamallakin kamfanin Abnur Entertainment wanda a yanzu haka sabon shirin sa mai taken kaddara ke cigaba da daukar hankali na cikin manyan mashirya fina-finai da Kannywood ke ganin nasarorin da fina-finan suke samu a baya-bayan nan. A watannin da suka gabata an ga yadda mai kwashewa ke mayar da hankali kan tabo batutu wanda ke damun al'umma a cikin manyan fina-finan da ya shirya wato manyan mata da kuma kaddara. Yanayin labarin fina-finan ya sha bamban da soyayya wanda ita ce mafi yawancin labarin fina-finan Hausa ke mayar da hankali a kai. A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin jaruman shirin na kaddara wato Ibrahim Mai Shinku wanda ya koka kan irin zazzafin martanin da ƴan kallo ke mayarwa kan rawar da ya taka a cikin shirin. Saboda haka ne muka nemi ji daga mai kwashewa wanda ya mana ƙarin haske kan sabuwar dabarar soko muhimman batutu wanda ke damun al'umma a fina-finai da kuma kaucewa labarin soyayya. Kana da dabarar sauya wasu daga cikin jarumai irin rawar da aka saba ganin suna takawa.
3: To maybe da kika shigo nan za ki ga computer bude kuma za ki ga marubuci Yakubu Yankuma yana zaune kusan akan manyan matan muke tattaunawa. Abinda nake wa ɗan kallo a bishin manyan mata yana nan tafiya, amma manyan mata kun sani ba kowane irin labari bane. Labari ne da muke son duk abinda ake askawa ya zamana akwai sa. Social issue ne. A gina labarin dan a gina dan kallo sako ya zo to yana taking lokaci ba wai irin labari bane da kana gama za ka daura ba. To dole sai ɗan kallo suna mana uzuri dan mu kawo musu abu mai inganci da kuma fadakarwa. Kusan kamfanin Abnur Entertainment ba wai ba ma labarin soyayya bane, amma a koda yaushe abin da muke kallo shine wani sako. Wannan duk film din da zamu yi mukan yi tunani wani sako muke son mu tura wa mutane a wannan film din. So indai zamu yi film ko kuma babu sako a ciki gaskiya kusan ba mu fiya yin sa ba. Ko da zallan soyayyan ka zo ki mutum ya zo ya gani to zai san akwai wani sako behind wannan shi soyayyan. So gaskiya mu kamfanin Abnur Entertainment mun fi maida hankali akan social issue da abubuwan da yake faruwa a surrounding us ko kuma a arewacin Najeriya.
4: Film din kaddara na ɗaya daga cikin fina-finan da ke ya matsa hazo a yanzu. Kasancewar yawancin al'umma ba a fiye yi wa zawarawa uzuri ba idan aurensu ya mutu. Shin ka samu wasu ƙorafe-ƙorafe ne daga zawarawa yasa har ka kalli rayuwarsu?
3: Kaddara ba kirkira ta bace, kusan ainihin aidiyan bokan mu ne da Gali da Usman Solo suka Gali ya zo da shi kuma bayan ya zo da shi yayi ne akan namiji kawai shi ne tai wannan namiji shi kaman aure ado ne akan sa Solo yi supporting daga nan aka mai da labarin namace namace lokacin da daidai lokacin da kuma muka yi shara mai da labarin akan mace sai na tashi shi na kira marubuci na Yakubu Nkumo ina kiran sa sai ce labarin nan zai yi kyau kuma zai dadin rubutu muka zauna aka dan kai bada abin da za a bada daga nan shi ma marubuci ya karo da idean sa aka tashi kaddara so kaddara irin kaman group of ideas ne wanda muka sa aka samar da shi kusan society da muke ciki ko nce na sassan cases din da na experience na aure yanda zaka ga mace ta zo ba aure kuma zo a sa ta a gaba ko kuma aure ya mutu ba a san dalilin da auren ya mutu ba kawai duk lokacin da aure ya mutu gaskiya kusan 70-80% sai kiga ana cewa ana daura mata laifi so akan haka muka yi tunanin ba za mu gina wannan abun kuma Allah da ikon sa da kuma jajircewan shi marubuci da director aka samar da abun da ya burge mutane kuma sako ya shiga duk inda ake sanya je bayan duk wannan kuma babu abin da zai yi kuma ba da jajirtaccen producer ba so wannan ya sa mu ma muka duba muka ga suwaye suka dace waye za mu sa shi abin da ya ba mu result din da kowa yake yabo kenan
4: akwai cece ku ce da akai tayi akan shi wannan film na kudin da aka kashe da nauyin jarumar da aka dauka da menene shin kana ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu a mai da kudin da aka kashe din
3: daga lokacin da aka saki film din zuwa yanzu baki gana kare kiba ba eh ta riga kwalliya riga biya kudin sabulu ai ya ka amma abin da yafi sabulu ma duka ya biya shi film in kai mai kyau dole zaka ci riba ba zan ce dole ba ka gane amma dai kai mai kyau da wuya dai kai wannan shi film din aka kashe kuɗi ba sai ka fito kai magana ba akwai producers da kana kallon aikin su ka san an kashe kuɗi a cikin film
4: shirye-shiryen ka na fadakarwa ne ana ganin wani result ne daga al'umma
3: eh kasa muna ganin result na farko babban target din mu a wannan entertainment shine mu shirya film din da family da yara kanana da kowa za su iya zama su kalla so wannan yana ɗaya daga ciki wannan shine first target din mu na abun kuma result muna gani saboda zaki ga ana kusan kaddara in kika kwanan nan ma a shirin kaddara a question aka yi a cikin exam akan shin din Kaduna State University biyu ke ma irin da Katsina da waye a lot of abubuwa kan issue din manyan mata zaki ga irin malamai ko wane ne ko irin wanda ake babba aiki akan fina-finan kamfanin nan kamar manyan matan da kaddara so wannan ai zan ce ya fi komai duk lokacin da aka ce za a dau fim ɗinka a kai sa wajen makaranta ko harkar karatu ko wane ne kai ma ka san abin da kake yana impact to the society
4: ina sakonka na ƙarshe
3: to sakona na ƙarshe shi na ci gaba da bibiyan kamfanin Abinu Entertainment duk wani wanda yake son kallon fina-finan Abinu Entertainment ya tafi daren YouTube channel na Abinu Entertainment a nan ne za ka samu ainihin labaranmu
2: to madalla yanzu kuma bari na bar ku da Hauwa Kabir wadda a cikin rahoton ta na wannan mako ta duba mana fina-finan da suka fi ɗaukar hankali da kuma irin muhawarar da ake tafkawa kansu a shafukan sada zumunta.
5: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon. Sai dai kuma za mu duba yadda 'yan kallo suka mai da hankali akan wasu fina-finai masu dogon zango da ake saki a kowane mako. Abin da ya sa na nemi jin ta bakin Fatima Aliyu, 'yar jarida mai sharhi akan fina-finan arewacin kasar, musamman waɗanda ake saki a yanar gizo, dangin su YouTube, Amazon da sauransu. Ga kuma yadda hirar mu ta kasance da ita. To bismillah.
6: Wannan makon gaskiya abinda zan ce da dai kaddara ta dau zafi to amma wanda aka yi wannan makon an kawo sauki wanda sun rabu cikin sauki ba tare da tashin hankali ba to ya sa 'yan kallo kuma zuciyarsu ta kwanta saboda har kullun shi dan kallo gani yake yi fa abinda yake faruwa a cikin film gaskiya ne
7: amma kuma ana cigaba da tattauna cewon ba haka aka so rabuwan ba me yasa ba a kulle shi ba ana nan ana ta muhawara shi kuma ya kika kalli gurin
6: eh to gaskiya wannan haka ne abu dama abin da dan kallo zai ce kenan amma kuma hukuncin da ta dauka shine daidai idan ka yanke mu'amala da mutum to ba ma ka san ma wani abu ma ya jaka da shi mai tsawwala na alkhairi ko na sharri shi yasa ita ta yi amfani da wannan kawai ta datse
5: mona
7: film nake gani
6: shi kuma film din da nake ganin wanda da bayan shi kuma yazo shi ma ya dau wuta shine aka fada kan wani dare. Wani dare gaskiya ya ba ɗan kallo mamaki da kuma halin da ake ciki na rayuwa yanzu kana tare da mutum baka sani ba kilan ma shine makiyinka. Dole yadda duniyar ta canja ne yadda aka ga Sadiq Sani Sadiq shi da wanda su ya kashe mai shinku a cikin mota suna tattaunawa to wannan shi ma ya ja hankalin ɗan kallo sosai wanda mutane daman kuma ɗan kallo suna zargi to kuma sai aka wanke musu wannan zargin nasu tun daga shi sun ga zahiri gashi da shi a mota suna tattaunawa to kaga wannan ɗin ɗan kallo tsammanin su ya wanke yawa to sai kuma film din nan na biyu wanda zabi biyu shi kuma gaskiya
7: zabi biyu shi ma ya dau wuta
6: gaskiya magana ta tsakani da Allah gaskiya zabi biyu yayi wuta inda mutumi na Bello dani gaskiya ina son Bello saboda shi mutum ne wanda dai kawai dai rashin ilimi bai sa ya san yadda zai juya soyayyar sa ba yadda yazo ya wanke kanshi wajen Safiya ya nuna mata cewa shi ga dalili amma fa ta sani duk cikin masoyanta fa shine fa wanda yafi kowa kaunar ta tsakani da Allah ta san da wannan
7: an ce kalaman da yayi ya sa wasu mata kuka da gaskiya ne
6: dan ni kai gaskiya sai da ne kwalla sai da ne kwalla yadda suka rabu da shi salin alin ita ma haka te kuka yadda suka rabu da shi mata kalamai ta tafi gida to kuma shi Mansur dama abin da ya shuka ne zai girba yawa yadda ta so baban shi hakan yayi daidai yadda akai gaskiya fa
7: wato ɗan kallo dai suna jin dadi ɗan
6: kallo fa ana jin dadi saboda ana kawo musu abin da suke so gaskiya yanzu a Kannywood abin da ɗan kallo yake so shi yake samu
7: to ga kuma me san uwarsa da yaje ya ce a zo a ba ta
6: garwashi a to ai garwashi gaskiya garwashin ne din da gaskiya fa bana fa garwashi fa yi zafi ko da ke da an dan yayyafa wa garwashin wuta din da menene ga gadda duk da shi gaskiya gadda da mace shi ne san uwarsa ne yana san uwarsa amma kuma shirme da kuma halin abin da kin san duk inda ka kai da in dai ka shuka sharri ba sai ka ga sharri duk inda ka kai da danka ko yaya yake in dai akan abin da kai ne ba sai Allah fa ya kwatanta maka to baba Lami sai take karban daidai abin da ta yi amma gadda kuma duk da haka gaskiya ni ya burge ni
7: still
6: dai yana san maman shi duk da in yayi shirman zai ce to fa gaskiya fa kada fa ta zo ta jefa ni a matsala samu matsala kin san ita ce aljanna ta to zai nemi yadda zai asulhun ta su
7: na ga ɗan kallo suna yaba gurin nan
6: sosai ana yabawa sosai ai gadda ba a taba kingin din episode din shi ba gaskiya ba a taba ki ba
5: gani yadda kasuwar fina-finai masu dogon zango ke samun karbuwa a wajen ɗan kallo ta yadda ake tafka muhawara akan kowanne idan an saki yasa producers ke samun karfin guya wajen sakin wasu fina-finan Rukayya gare ki.
2: Madalla an gaishe ki Hauwa Kabir. To mai sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba. Dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba, Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu, yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa, yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dahu, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
1: A yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo wato da Hausa dan baiwa kenan. Wagar Bola Ahmad Tinubu.
2: Abinda take nufi kenan.
1: Abinda take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waka musamman kai wanda kake a media ba sai na ce maka wannan waka za ta yi bada kurbu ba. Ko za ta yi bada gudunma. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan wakar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin do'in ya rikan yana sauraron wannan wakar. To kuma wannan Allah ne yake. Dan wakar yanzu ba iya London ko America ba, duk ta zagaye duniya. Inda an ce omologo to an san abin da ake nufi.
2: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
1: Ai, me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa, kamar ko nagartashi ce, ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa, ko kuma wani baiwa da Allah ya masa, ko kuma wani ƙoƙarinsa. Ka gane? Irin wannan shi ne ke kawo aitalla mutum ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi. Ka fuskanci ne sai ya zaɓi abin da ake. To yanzu haka da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin fati, a gurin birthday, duk inda an yi waƙa za ka ɗan sa omologo. To kaga har a gidan rawa.
2: Wataƙila abin yanzu ya bambanta misali.
1: Wanda ni ba zuwa nake ba kaga, amma dai ana gaya min. Akwai kulab ɗin da in ka je, ko dai a buɗe da omologo kuma a rufe.
2: Addu'a buɗewa da rufewa
1: kenan. Kaga wannan Allah ne.
2: Misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci, wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu saɓanin waɗancan shekaru, misali da waƙarka za ta yi tasiri a yi zaɓen. A irin wannan lokaci, kai kanka in za ka yi kanka adalci, waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
1: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zan ce maka ka kila fahimta ka daban, fahimta ta daban, amma
2: ani tambaya ne
1: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas, nan ne dama, nan ne hagu, nan ne dama, nan ne me ake cewa nan ne yamma, nan ne arewa. So a yanzu ne yake bukatar amna mutum ina ne hanya, ina ne ba hanya ba. Kuma wakan nan ita ce ta ke tafi, aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani, akwai yanayin wayar da kai da faɗa kawai, amma babu kamar nisan kamar waka. Saboda ko lokacin da muna yara, ya ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki, me yake ce an ki dauka sai shigo, yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka, ina dan kadaka, yana kaza kaza, to kafin mu je mu dawo, kafin a dawo break zaka ji duk a cikin motsin iya abin.
2: Amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada, wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula, ga rashin tsaro, ta ya waka za ta iya tasiri?
1: Wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan magana Boko Haram, ko lokacin da ne waccan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram, ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin, me ya kace ƙasar nan ta zauna lafiya. Muka fito, ina ɗaya cikin wanda ne a dawa, na ce ne mai aka ta ne Bahar nake yi, na zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan. lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai me aka ce ba wai

0: my tension.
1: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba. Dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba, Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu, yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi, saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa, yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dahu, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
2: A yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo. Wato da Hausa dan baiwa kenan. Waƙar Bola Ahmed Tinubu.
3: Abinda take nufi kenan.
2: Wato take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba haina ce maka wannan waƙa za ta iya bada ƙuri'u ba. Ko za ta iya bada gudunmawa. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin doin nan yarukan yana sauraron wannan waƙar. To kuma nan Allah ne yake. Dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba, duk ta zagaye duniya. Da yanci omologo to an san abin da ake nufi.
3: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
2: Ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa. Ko kuma wani kokarin sa, ka gane irin wannan shine yake kawo aitan lamutun ya duba wannan mutumin, wani kuma ra'ayin mai wakar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake. To yanzu haka da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin party, a gurin birthday, duk inda an yi waka zaka yan sa omologo. To kaga har a gidan rawa
3: watakila abin yanzu ya bambanta misali
2: wanda ni ba zuwa nake ba kaga, amma dai ana gaya mun akwai club din da in ka je ko dai a bude da omologo kuma a rufe.
3: Oh, addu'a budewa da rufewa ke.
2: To kaga wannan Allah ne.
3: Misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci, watakila a yanzu talakawa sun fi ji a jikin su sabanin waɗancan shekaru, misali da waka ka za ta yi tasiri a yi zaben. A irin wannan lokaci kai a kan kanka in zaka yi kanka adalci, waka za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zabe.
2: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma mai aka cewa fahimta zan ce maka kan kila fahimta ka daban, fahimta ta daban, amma
3: ni tambaya nake
2: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri, saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas, nan ne dama, nan ne hagu, nan ne dama, nan ne mai aka cewa nan ne yamma, nan ne arewa. So a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba. Kuma wakan nan ita ce ta hit in aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani. Akwai yanayin wayar da kai da fadakarwa, amma ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba. Kuma wakan nan ita ce ta hit in aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani. Akwai yanayin wayar da kai da fadakarwa, amma babu kamar nisan

shi madalla da fatan mai sauraro ya nishadin tuda wannan waka da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kun ji majalisar dinkin duniya ta musanta zargin yi wa mabiya addinin Kirista kisan kiyashi a Najeriya jami'an gabar teku a Libya sun sanar da gano gawarwakin mutane 15 bayan da jirgin da suke ciki ya kife tawagar Amurka da Iran sun isa Switzerland don tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin su a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Mustafa Adebisi wanda ya sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Bagabara ke cewa ku ziyarci babban shafin mu na internet a RFI Hausa sannan ku ziyarci dukkanin shafukan mu na wato shafukan mu na ya

0: my tension.
1: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba. Dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba, Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu, yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi, saboda kuɗin da yake samu a gurin ƴan siyasa, yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin ƙasa ne ya sanya Davido kiran ƙasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawarsa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban ƙasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
2: A yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo. Wato da Hausa dan baiwa kenan. Waƙar Bola Ahmed Tinubu.
3: Abin da take nufi kenan.
2: Abin da take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba hina ce maka wannan waƙa za ta iya bada kurbu ba. Ko za ta iya bada gudunmawa. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin do'in ya rakan yana sauraron wannan waƙar. To kuma nan Allah ne yake. Dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba, duk ta zagaye duniya. Da yan ce omologo to an san abin da ake nufi.
3: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
2: Ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa. Ko kuma wani kokarinsa, ka gani irin wannan shi ne ke kawo a yi talla mutum ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi. Ka fuskanci ne sai ya zaɓi abin da ake. To yanzu waƙar da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin fati, a gurin birthday, duk inda an yi waƙa za ka ansa omologo. To ka ga har a gidan rawa.
3: Wataƙila abin yanzu ya bambanta misali.
2: Wanda ni ba zuwa nake ba, ka ga amma dai ana gaya min. Akwai club ɗin da in ka je. Ko dai a buɗe da omologo kuma a rufe.
3: Oh, addu'a buɗewa da rufewa.
2: To kaga wannan
3: alalai ne. Misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci, wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu saɓanin waɗancan shekaru, misali da waƙa ka za ta yi tasiri a yi zaɓen. A irin wannan lokaci, kai a kan kanka in za ka yi kanka adalci, waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
2: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta. Fahimta zance maka kan kila fahimta ka daban, fahimta ta daban, amma
3: ani tambaya nake
2: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri, saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas, nan ne dama, nan ne hagu, nan ne dama, nan ne me ake cewa nan ne yamma, nan ne arewa. Saboda a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya, ina ne ba hanya ba. Kuma waƙar nan ita ce ta shi, aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani, akwai yanayin wayar da kai da faɗakarwa, amma babu kamar nisan kamar waƙa. Saboda ko lokacin da muna yara, aka ce wani malaminmu in zai koya mana abu mai ga minki, aka ce an ki ɗauka sai shigo, yana ɗan barkwanci haka, sai shigo da ƴan waƙa, yana ɗan kaɗa-kaɗa, yana kaza-kaza. To kafin mu je mu dawo, kafin a dawo break, za ka ji duk a cikin motsin iya abin.
3: Amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada, wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula, ga rashin tsaro, ta ya waƙa za ta iya tasiri?
2: Wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram. Ko lokacin da ne waccan waƙar ana magana ya za a yi da Boko Haram, ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin, ya kasa ƙasar ta zauna lafiya. Muka fito, ina ɗaya da cikin wanda ne a dawa, na ce ne mai akata ne Bahari nake yi, na zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan. lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi da Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai ya fara an gani.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa a labarin safiyar wannan rana ta Lahadi. Ga kanin labarin da muke tafa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta musanta zargin yi wa mabiya addinin Kirista kisan kiyashi a Najeriya. Jami'an gabar teku a Libya sun sanar da gano gawarwakin mutane 15 bayan da jirgin da suke ciki ya kife. Tawagar Amerika da Iran sun isa Switzerland don tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin su. To madalla yanzu ga labarin BDB. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rashin adalci daga shugabanni a Najeriya a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare musamman guraren ibada ne babban dalilin da ya sanya duniya ke kallon matsalolin da ke faruwa a Najeriya a matsayin kisan ƙare dangi. A cikin wani rahoto da majalisar taftar, ta ce rashin ɗaukar mataki mai ƙarfi kan masu aikata laifi da kuma kisan al'umma daga mahukunta na sake jefa gwamnatin Najeriya cikin shakkun sakaci da rayukan jama'a. Kunshin rahoton majalisar ya kuma ci gaba da cewa idan aka kalli matsalolin da ke faruwa a ƙasar, babu laifin fararen hula idan sun kwatanta shi da yunkurin kisan ƙare dangi da gwamnati ke goyon baya ta hanyar zuba idanu. Babbar jami'ar sashen tattara bayanan ƙasashe kan 'yancin addinai ta majalisar, Nazila Ghaniye, ita ce ta bayyana hakan bayan binciken da ya biyo bayan zargin shugaban Amurka Donald Trump na cewa ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana Biodun Oyebanje a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar a ƙarshen mako. An ayyana Oyebanje da sanyin safiyar Lahadin na babban birnin jihar Ado Ekiti, abinda ke nufin zai sake jagorantar jihar na tsawon shekaru 4 masu zuwa. Ƙididdigar hukumar ta nuna cewa Mr. Oyebanje ya samu ƙuri'a 319 da 224 a cikin ƙananan hukumomin jihar 16, yayin da abokin takararsa na jam'iyyar PDP da ke biye masa baya Wole Oluyede ya samu ƙuri'a 40,543, ɗan takarar jam'iyyar ADC Oluwa Dare Bejide wanda ya zo na uku a zaben ya samu ƙuri'a 12,872. A cewar babbar jami'ar INEC da ta jagoranci zaben tare da sanar da sakamako, ta ce an dakatar da ƙuri'a 6,332 da suka lalace cikin jimillar ƙuri'a 382,909 da aka kada a zaben gaba daya. Wannan adadin mutanen da suka kada ƙuri'a na cikin mutane 988,251 da suka karbi katin zabe a fadin jihar. Yayin da kasashen AAS ke ci gaba da yunkurin karfafa diplomasiya a tsakanin su, ministocin harkokin wajen kasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun gudanar da wani taro don tattauna batutuwan da suka shafe su. Bayanai sun ce ministan harkokin wajen Burkina Faso, Jean-Marie Traore, ne ya jagoranci wannan taro. Taron ya amince da daukar wasu sabbin dabaru na karfafa haɗin kai a tsakanin kasashen da kuma samar da wani daftari da za a bi wajen cimma wannan nasara. Yayin taron, ministocin sun kuma yi Allah wadai da harin da 'yan ta'adda ke kaiwa kasashen Sahel, wanda suka ce sun yi amannar wasu kasashe na ƙetare ne ke ɗaukar nauyin lamarin domin tarwatsa yankin. Jami'an gabar teku sun gano gawarwakin wasu bakin haure 15 a gabar tekun Libya, waɗanda aka yi tsammanin sun fara tafiya zuwa Turai ne makon da ya gabata. Rahotanni sun bayyana cewa jirgin ya kife ne da mutane 61, kamar yadda wasu mutane 10 da suka tsira daga cikin jirgin suka shaidawa jami'ai. Bayanai sun nuna cewa baya ga waɗannan mutane, an gano wasu daban a yankin Tobruk gab da iyakar Masar, kuma gawarwakin su sun rubi ta yadda ba a iya gane su. Kana mahukunta sun ce akwai yuwuwar gano ƙarin wasu gawarwakin. Shugaban hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta nahiyar Afirka, Dr. Jean Kasia, ya ce lokaci ya yi da ya kamata ƙasashen Afirka su tashi tsaye don kafa gidauniyar yaƙi da cutar Ebola a maimakon jiran tallafi daga ƙetare. Ɓarkewar cutar na baya-bayan nan ta kashe mutane sama da 200, tare da kama jimillar mutane sama da 900 a cikin ƙasashen gabashin Afirka, musamman Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Wannan ƙididdiga ta mutanen da hukumomi suka iya tattara bayanansu bayan zuwa asibiti ne kasancewar an yi amannar akwai mutane cikin ƙauyuka da cutar ta kama kuma ta kashe ba tare da sun je asibiti ba. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya isa Switzerland don tattaunawa da wakilan Iran da ke lokacin da dukkanin bangarorin ke shirin tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka rataba wa hannu a yayin da aka sake samun tangarda game da matakin Iran na kulle mashigin Hormuz. Ko da yake Iran da Amurka sun amince da kulle yarjejeniyar zaman lafiya ta kwanaki 60 amma kuma ta koma da baya ta sake kulle mashigin Hormuz saboda karya wani bangare na yarjejeniyar da Isra'ila ta yi na cigaba da kai hari Lebanon. Ana ganin wannan sabon al'amari Amerika iya samar da tsaiko wajen tabbatar da yarjejeniyar wanda Pakistan ke shiga tsakani. Tuni Iran ta bayar da kokwarin gargadi ga jiragen dakon kayayyaki da su guji kusantar Hormuz don kuwa za ta iya kai hari kan kowane jirgi. Tsananin zafi a birnin Paris na Faransa ya tilasta wa mahukunta haramtawa jama'a shan barasa na dan wani lokaci musamman a wannan yanayi da jama'a ke kasar domin yawon bude idanu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ta bayar da gargadi ga jama'a game da yawo barkate da kuma kare kai daga zafi da yawan shan ruwa. Ana son yaran nan da dan wani lokaci Faransa za ta sanya kokwarin gargadi game da shiga wasu gurare a yankuna 35 saboda tsananin zafin. Allah yanzu sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abubakara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu dauke da tattaunawa ta musamman da mashiryin fina-finai Abdul Amat mai kwashewa. Muna tafi da batu kan fina-finan da aka fitar kuma hawara akan su cikin makon da muke ban kwana da shi. Akwai mu da tattaunawa da Dauda Kahuti Rarara wanda ya bullo da sabuwar dambarwa da mawaki Davido da kuma yadda yake ganin wakokin sa na siyasa za su iya tasiri a zabe mai zuwa a Najeriya. Sai a biyo mu. Tumadalla. Mashirin fina-finai Abdulrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Amat ko kuma mai kwashewa mamallakin kamfanin Abnur Entertainment wanda a yanzu haka sabon shirin sa mai taken kaddara ke ci gaba da daukar hankali na cikin manyan mashirya fina-finai da Kannywood ke ganin nasarorin da fina-finan suke samu a baya-bayan nan. A watannin da suka gabata an ga yadda mai kwashewa ke mayar da hankali kan tabo batutu wanda ke damun al'umma a cikin manyan fina-finan da ya shirya wato manyan mata da kuma kaddara. Yanayin labarin fina-finan ya sha bamban da soyayya wanda ita ce mafi yawancin labaran fina-finan Hausa ke mayar da hankali a kai. A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin jaruman shirin na kaddara wato Ibrahim Mai Shinku wanda ya koka kan irin zazzafan martanin da ƴan kallo ke mayarwa kan rawar da ya taka a cikin shirin. Saboda haka ne muka nemi ji daga mai kwashewa wanda ya mana ƙarin haske kan sabuwar dabarar soko muhimman batutu wanda ke damun al'umma a fina-finai da kuma kaucewa labarin soyayya. Kana da dabarar sauya wasu daga cikin jarumai irin rawar da aka saba ganin suna takawa.
2: To maybe da kika shigo za ki ga computer bude kuma za ki ga marubuci Yakubu Yankumo yana zaune kusan akan manyan matan muke tattaunawa. Abinda nake wa ɗan kallo a bishiyar manyan mata yana nan tafe amma manyan mata kun sani ba kowane irin labari bane. Labari ne da muke son duk abinda ake askawa ya zamana akwai sa. Social issue ne. A gina labarin dan a gina dan kallo sako ya zo to yana taken lokaci ba wai irin labari bane da kana gama za ka daura ba. To dole sai ɗan kallo suna mana uzuri dan mu kawo musu abu mai inganci da kuma fadakarwa. Kusan kamfanin Abnur Entertainment ba wai ba ma labarin soyayya bane amma a koda yaushe abin da muke kallo shine wani sako. Wannan duk film din da zamu yi mukan yi tunani wanda sako muke son mu tura mutane a wannan film din. So indai zamu yi film ko kuma babu sako a ciki gaskiya kusan ba mu fiya yin sa ba. Ko da zallan soyayyan ka zo ki mutum ya zo ya gani to zai san akwai wani sako bayan wannan shi soyayyan. So gaskiya mu kamfanin Abnur Entertainment mun fi mai da hankali akan social issue da abubuwan da yake faruwa a surrounding us ko kuma in ce arewacin Najeriya.
3: Film din kaddara na ɗaya daga cikin fina-finan da ke ya matsa hazo a yanzu kasancewar yawancin al'umma ba a fiye yi wa zawarawa uzuri ba idan aurensu ya mutu. Shin ka samu wasu ƙorafe-ƙorafe ne daga zawarawa ya sa har ka kalli rayuwarsu?
2: Kaddara ba kirkira ta bace kusan ainihin aidiyan bokanmu ne da Gali da Usman Solo suka Gali ya zo da shi kuma bayan ya zo da shi ya yi ne akan namiji kawai shi na tayi wannan namiji shi kaman aure ado ne akan sa Solo yi supporting daga nan aka mai da labarin na mace mace lokacin da daidai lokacin da kuma muka yi shara mai da labarin akan mace sai na tashi shi na kira marubuci na Yakubu Mpungo ina kiran sa sai ce labarin nan zai yi kyau kuma zai yi dadin rubutu muka zauna aka dan kai bada abin da za a bada daga nan shi ma marubuci ya karo da idean sa aka tashi kaddara so kaddara irin kaman group of ideas ne wanda muka sa aka samar da shi kusan society da muke ciki ko nce na sassan cases din da na experience na aure yanda zaka ga mace ta zo ba aure kuma zo a sa ta a gaba ko kuma aure ya mutu ba a san dalilin da auren ya mutu ba kawai duk lokacin da aure ya mutu gaskiya kusan 70-80% sai ki gana cewa ana daura mata laifi so akan haka muka yi tunanin ba za mu gina wannan abun kuma Allah da ikon sa da kuma jajircewan shi marubuci da director aka samar da abin da ya burge mutane kuma sako ya shiga duk inda ake son ya je bayan duk wannan kuma babu abin da zai yi kuma ba da jajirtaccen producer ba so wannan ya sa mu ma muka duba muka ga su waye suka dace waye za mu sa shi abin da ya ba mu result din da kowa yake yabo kenan
3: akwai cece ku ce da akai tayi akan shi wannan film na kudin da aka kashe da nauyin jarumar da aka dauka da menene in shin kana ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu a mai da kudin da aka kashe din
2: daga lokacin da aka saki film din zuwa yanzu baki gana kare kiba ba eh ta riga kwalliya riga biya kudin sabulu ai ya ka amma abin da yafi sabulu ma duka ya biya shi film in kai mai kyau dole zaka ci riba ba zan ce dole ba ka gane amma in dai kai mai kyau da wuya dai kai wannan shi film din aka kashe kuɗi ba sai ka fito ka yi magana ba akwai producers da kana kallon aikin su ka san an kashe kuɗi a cikin film
3: shirye-shiryenka na fadakarwa ne ana ganin wani result ne daga al'umma
2: eh kasa muna ganin result na farko babban target din mu a Abinu Entertainment shine mu shirya film din da family da yara kanana da kowa za su iya zama su kalla so wannan yana ɗaya daga ciki wannan shine first target din mu na Abinu kuma result muna gani saboda zaki ga ana kusan kaddara in kika kwanan nan ma a shirin kaddara an question aka yi a cikin exam akan shin din Kaduna State University PUK ma irin da Katsina da waye a lot of abubuwa kan issue din manyan mata zaki ga irin malamai ko wane ne ko irin wanda ake babba aiki akan funafunan kamfanin nan kaman manyan matan da kaddara so wannan ai zan ce ya fi komai duk lokacin da aka ce za a dau fim ɗinka a kai sa wajen makaranta ko harkar karatu ko wane ne kai ma ka san abin da kake yana da impact yana impact to the society
3: ina sakonka na ƙarshe
2: to sakona na ƙarshe shine a ci gaba da bibiyan kamfanin Abinu Entertainment duk wani wanda yake son kallon funafunan Abinu Entertainment ya tafi dare YouTube channel na Abinu Entertainment a nan ne za ka samu ainihin labaranmu
4: to madalla yanzu kuma bari na bar ku da Hawwa Kabir wanda a cikin rahoton na wannan mako ta duba mana fina-finan da suka fi daukar hankali da kuma irin muhawarar da ake tafkawa kansu a shafukan sada zumunta.
5: To madalla abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon sai dai kuma za mu duba yadda 'yan kallo suka mai da hankali akan wasu fina-finai masu dogon zango da ake saki a kowane mako abin da ya sa na nemi jin ta bakin Fatima Aliyu a jarida mai sharhi akan fina-finan arewacin kasar musamman waɗanda ake saki a yanar gizo dangin su YouTube Amazon da sauransu ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita to bismillah
6: wannan makon gaskiya abinda zan ce da dai kaddara ta dau zafi to amma wanda akai wannan makon an kawo sauki wanda sun rabu cikin sauki ba tare da tashin hankali ba to ya sa 'yan kallo kuma zuciyarsu ta kwanta saboda har kullun shi dan kallo gani yake yi fa abinda yake faruwa a cikin film gaskiya ne
7: amma kuma ana ci gaba da tattauna cewa ba haka aka so rabuwan ba me yasa ba a kulle shi ba ana nan ana ta muhawara shi kuma ya kika kalli gurin
6: eh to gaskiya wannan haka ne abu dama abin da dan kallo zai ce kenan amma kuma hukuncin da ta dauka shi ne daidai idan ka yanke mu'amala da mutum to ba ma ka san ma wani abu ma ya ja ka da shi mai tsawwala na alkhairi ko na sharri shi yasa ita ta yi amfani da wannan kawai ta datse
8: kai hakuri zai dace a hankali hanyar
7: na film nake ganin shi
6: kuma film din da nake ganin wanda da bayan shi kuma yazo shi ma ya dau wuta shine aka fada kan wani dare wani dare gaskiya ya ba yan kallo mamaki da kuma halin da ake ciki na rayuwa yanzu kana tare da mutum baka sani ba kilan ma shine makiyinka da yadda duniyar ta canja ne yadda aka ga Sadiq Sani Sadiq shi da wanda ya kashe mai shinku a cikin mota suna tattaunawa to wannan shi ma ya ja hankalin yan kallo sosai wanda mutane dama kuma yan kallo suna zargi to kuma sai aka wanke musu wannan zargin nasu tunda gashi sun ga zahiri gashi da shi a mota suna tattaunawa to kaga wannan din yan kallo tsammanin su ya wanke yawa to sai kuma film din nan na biyu wanda zabi biyu shi kuma gaskiya
7: zabi biyu shi ma ya dau wuta
6: gaskiya magana ta tsakani da Allah gaskiya zabi biyu yayi wuta inda mutumi na Bello dan ni gaskiya ina son Bello saboda shi mutun ne wanda dai kawai dai rashin ilimi bai sa ya san yadda zai juya soyayyar sa ba yadda yazo ya wanke kanshi wajen Safiya ya nuna mata cewa shi ga dalili amma fa ta sani duk cikin masoyanta ba shine fa wanda yafi kowa kaunar ta tsakani da Allah ta san da wannan
7: an ce kalaman da yayi ya sa wasu mata kuka da gaskiya ne
6: gaskiya ne dan ni kai gaskiya sai da ne kwalla sai da ne kwalla yadda suka rabu da shi Salin Ali ita ma haka tai kuka yadda suka rabu da shi mata kalamai ta tafi gida to kuma shi Mansur ga mu abin da yake shuka ne zai girba yawa yadda ta so baban shi hakan yayi daidai yadda akai gaskiya fa
7: wato ƴan kallo dai suna jin dadi
6: ƴan kallo fa ana jin dadi saboda ana kawo musu abin da suke so gaskiya yanzu a Kanewood abin da dan kallo yake so shi yake samu
7: to ga kuma me san uwarsa da yaje yace azu a bata
6: garwar shi a to ai garwar shi gaskiya garwashin ne din da gaskiya fa ba na fa garwashi fa yi zafi ko da ke da an dan yayyafa wa garwashin wuta tunda menene ga gadda dinda shi gaskiya gadda da mace shi mai san uwarsa ne yana san uwarsa amma kuma shirme da kuma halin abinda kin san duk inda ka kai da indai ka shuka sharri ba sai kaga sharri duk inda ka kai da danka ko yaya yake indai akan abinda kai ne ba sai Allah fa ya kwatanta maka to ba balami ce take karban daidai abinda tayi amma gadda kuma duk da haka gaskiya ni ya burge ni
7: yana
6: san maman shi dinda in yayi shirman zai ce to fa gaskiya fa kada fa ta zo ta jefa ni a matsala won sa matsala kin san ita ce aljanna ta to zai nemi yadda zai asulhun ta su
7: naga ƴan kallo suna yaba gurin nan
6: sosai eh ana yabawa sosai ai gadda ba a taba kin gindin episode din shi ba gaskiya ba a taba ki ba
5: gani yadda kasuwar fina-finai masu dogon zango ke samun karbuwa a wajen ƴan kallo ta yadda ake tafka muhawara akan kowanne idan an saki yasa producers ke samun karfin guya wajen sakin wasu fina-finan Rukayya gare ki.
4: Madalla an gaishe ki Hauwa Kabir. To mai sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: cool my tension.
1: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne dai wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba, Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu, yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kuɗin da yake samu a gurin ƴan siyasa, yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin ƙasa ne ya sanya Davido kiran ƙasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dago, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban ƙasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
2: A yanzu haka akwai waƙar da ake cewa omologo. Wato da Hausa dan baiwa kenan. Waƙar Bola Ahmed Tinubu.
3: Abinda take nufi kenan.
2: Abinda take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba sai na ce maka wannan waƙa za ta iya bada kuri'u ba. Ko za ta iya bada gudunmawa. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin do'in yar kan yana sauraron wannan waƙar. To kuma nan Allah ne yake. Dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba, duk ta zagaye duniya. Da yanci omologo to an san abin da ake nufi.
3: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
2: Ai me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa. Ko kuma wani kokarin sa, ka gane irin wannan shine yake kawo ai talla mutum ya duba wannan mutumin, wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi ka fuskanci ne sai ya zabi abin da ake. To yanzu waƙar da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin party, a gurin birthday, duk inda an yi waƙa zaka yan sa omologo. To kaga har a gidan rawa
3: wataƙila abin yanzu ya bambanta misali
2: wanda ni ba zuwa nake ba kaga, amma dai ana gaya mun akwai club din da in ka je ko dai a bude da omologo kuma a rufe.
3: Oh, addu'a budewa da rufewa.
2: To kaga wannan
3: misali misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci, wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu sabanin waɗancan shekaru misali da waƙa kaza ta yi tasiri a yi zaben. A irin wannan lokaci kai kanka in za ka yi kanka adalci, waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
2: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta. Fahimta zan ce maka ka kila fahimta ka daban, fahimta ta daban, amma
3: ani tambaya ne
2: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafi yin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas, nan ne dama, nan ne hagu, nan ne dama, nan ne me ake cewa nan ne yamma, nan ne arewa. Saboda a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya, ina ne ba hanya ba. Kuma waƙar nan ita ce ta shi mai aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani, akwai yanayin wayar da kai da faɗakarwa, amma babu kamar nisan kamar waƙa. Saboda ko lokacin da muna yara mai aka ce wani malaminmu in zai koya mana abu mai ga minki mai aka ce an ki ɗauka sai shigo yana ɗan barkwanci haka sai shigo da ƴan waƙa ina ɗan kaɗaka yana kaza kaza, to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break za ka ji duk a cikin motsin iya abin.
3: Amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada, wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro, ta ya waƙa za ta iya tasiri?
2: Wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram. Ko lokacin da ne waccan waƙar ana magana ya za a yi da Boko Haram, ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin, me ya kace ƙasar nan ta zauna lafiya. Muka fito ina daga cikin wanda ne a dawa na ce ne mai akata ne Buhari nake yi, ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan. lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi da Buhari zai zuwa abin da ya dace ka gani ba wai asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi da Buhari zai zuwa abin da ya dace ka gani ba wai ni aka ce ba wai ya fara an gani gani

Fatima da Ladi fatan mai sauraro ya nishadantu da wannan waka da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kun ji majalisar dinkin duniya ta musanta zargin yi wa mabiya addinin Kirista kisan kiyashi a Najeriya jami'an gabar teku a Libya sun sanar da gano gawarwakin mutane 15 bayan da jirgin da suke ciki ya kife tawagar Amurka da Iran sun isa Switzerland don tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin su a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Mustafa Adebisi wanda ya sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Bagabara ke cewa ku ziyarci babban shafin mu na internet a RFI Hausa sannan ku ziyarci dukkanin shafukan mu na wato shafukan mu na yaɗa labarai kenan a RFI Hausa domin samun ingantattun labarai Mustafa Adebisi ne sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Bagabara ke cewa sai anjima ku.

0: 2010 yayin abokin takararsa na jam'iyyar PDP da ke biye masa baya Wole Oluyede ya samu ƙuri'a 40,523 dan takarar jam'iyyar ADC Oluwa Dare Bejide wanda ya zo na uku a zaben ya samu ƙuri'a 12,872 a cewar babbar jami'ar INEC da ta jagoranci zaben tare da sanar da sakamako ta ce an dakatar da ƙuri'a 6,332 da suka lalace cikin jimillar ƙuri'a 382,909 da aka kada a zaben gaba daya wannan adadin mutanen da suka kada ƙuri'a na cikin mutane 988,251 da suka karbi katin zabe a fadin jihar Yayin da kasashen AAS ke ci gaba da yunkurin karfafa diplomasiya a tsakanin su, ministocin harkokin wajen kasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun gudanar da wani taro don tattauna batutuwan da suka shafe su. Bayanai sun ce ministan harkokin wajen Burkina Faso Jean-Marie Traoré ne ya jagoranci wannan taro. Taron ya amince da daukar wasu sabbin dabaru na karfafa haɗin kai a tsakanin kasashen da kuma samar da wani daftari da za a bi wajen cimma wannan nasara. Yayin taron ministocin sun kuma yi Allah wadai da harin da 'yan ta'adda ke kaiwa kasashen Sahel wanda suka ce sun yi amannar wasu kasashe na ketare ne ke daukar wato nauyin lamarin domin tarwatsa yankin Jami'an gabar teku sun gano gawarwakin wasu bakin haure 15 a gabar tekun Libya waɗanda aka yi tsammanin sun fara tafiya zuwa Turai ne makon da ya gabata. Rahotanni sun bayyana cewa jirgin ya kife ne da mutane 61 kamar yadda wasu mutane 10 da suka tsira daga cikin jirgin suka shaidawa jami'ai. Bayanai sun nuna cewa baya ga waɗannan mutane an gano wasu daban a yankin Tobruk gab da iyakar Masar kuma gawarwakin su sun rubi ta yadda ba a iya gane su. Kana mahukunta sun ce akwai yuwuwar gano ƙarin wasu gawarwakin. Shugaban hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta nahiyar Afirka Dr. Jean Kasia ya ce lokaci ya yi da ya kamata ƙasashen Afirka su tashi tsaye don kafa gidauniyar yaƙi da cutar Ebola a maimakon jiran tallafi daga ƙetare. Ɓarkewar cutar na baya-bayan nan ta kashe mutane sama da 200 tare da kama jimillar mutane sama da 900 a cikin ƙasashen gabashin Afirka musamman Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Wannan ƙididdiga ta mutanen da hukumomi suka iya tattara bayanansu bayan zuwa asibiti ne kasancewar an yi amannar akwai mutane ne cikin ƙauyuka da cutar ta kama kuma ta kashe ba tare da sun je asibiti ba. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya isa Switzerland don tattaunawa da wakilan Iran daidai lokacin da dukkanin bangarorin ke shirin tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka rataba wa hannu a yayin da aka sake samun tangarda game da matakin Iran na kulle mashigin Hormuz. Ko da yake Iran da Amurka sun amince da kulle yarjejeniyar zaman lafiya ta kwanaki 60 amma kuma ta koma da baya ta sake kulle mashigin Hormuz saboda karya wani bangare na yarjejeniyar da Isra'ila ta yi na ci gaba da kai hari Lebanon. Ana ganin wannan sabon al'amari Amerika iya samar da tsaiko wajen tabbatar da yarjejeniyar wadda Pakistan ke shiga tsakani. Tuni Iran ta bayar da kwakwaran gargadi ga jiragen dakon kayayyaki da su guji kusantar Hormuz don kuwa za ta iya kai hari kan kowane jirgi. Tsananin zafi a birnin Paris na Faransa ya tilasta wa mahukunta haramtawa jama'a shan barasa na dan wani lokaci musamman a wannan yanayi da jama'a ke kasar domin yawon bude idanu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ta bayar da gargadi ga jama'a game da yawo barkate da kuma kare kai daga zafi da yawan shan ruwa. Ana sanya ran nan da dan wani lokaci Faransa za ta sanya kwakwaran gargadi game da shiga wasu gurare a yankuna 35 saboda tsananin zafin. Alhamdulillah yanzu sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abubakara. A cikin shirin na wannan mako za ku ji mu dauke da tattaunawa ta musamman da mashiryin fina-finai Abdul Amat mai kwashewa. Muna tafi da batu kan fina-finan da aka fitar kuma muhawara akan su cikin makon da muke ban kwana da shi. Akwai mu da tattaunawa da Dauda Kahuturarara wanda ya bullo da sabuwar dambarwa da mawaki Davido da kuma yadda yake ganin wakokin sa na siyasa za su iya tasiri a zabe mai zuwa a Najeriya. Sai a biyo mu. Madalla Mashirin fina-finai Abdulrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Amat ko kuma mai kwashewa mamallakin kamfanin Abnur Entertainment wanda a yanzu haka sabon shirin sa mai taken kaddara ke ci gaba da daukar hankali na cikin manyan mashirya fina-finai da Kannywood ke ganin nasarorin da fina-finan suke samu a baya-bayan nan. A watannin da suka gabata an ga yadda mai kwashewa ke mayar da hankali kan tabo batutu wanda ke damun al'umma a cikin manyan fina-finan da ya shirya wato manyan mata da kuma kaddara. Yanayin labarin fina-finan ya sha bamban da soyayya wanda ita ce mafi yawancin labaran fina-finan Hausa ke mayar da hankali a kai. A makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin jaruman shirin na kaddara wato Ibrahim Mai Shinku wanda ya koka kan irin zazzafan martanin da ƴan kallo ke mayarwa kan rawar da ya taka a cikin shirin. Saboda haka ne muka nemi ji daga mai kwashewa wanda ya mana ƙarin haske kan sabuwar dabarar soko muhimman batutu wanda ke damun al'umma a fina-finai da kuma kaucewa labarin soyayya. Kana da dabarar sauya wasu daga cikin jarumai irin rawar da aka saba ganin suna takawa.
1: To maybe da kika shigo nan za ki ga computer bude kuma za ki ga marubuci Yakubu Yankumo yana zaune kusan akan manyan matan muke tattaunawa. Abinda nake wa ɗan kallo a bishin manyan mata yana nan tafe amma manyan mata kun sani ba kowane irin labari bane. Labari ne da muke son duk abinda ake askawa ya zamana akwai sa. Social issue ne. A gina labarin dan a gina dan kallo sako ya zo to yana taking lokaci ba wai irin labari bane da kana gama za ka daura ba to dole sai ɗan kallo suna mana uzuri dan mu kawo musu abu mai inganci da kuma fadakarwa. Kusan kamfanin Abnur Entertainment ba wai ba ma labarin soyayya bane amma a koda yaushe abin da muke kallo shine wani sako. Wannan duk film din da zamu yi mukan yi tunani wanda sako muke son mu tura mutane a wannan film din. So indai zamu yi film ko kuma babu sako a ciki gaskiya kusan ba mu fiya yin sa ba. Ko da zallan soyayyan ka zo ki mutum ya zo ya gani to zai san akwai wani sako bayan wannan shi soyayyan. So gaskiya mu kamfanin Abnur Entertainment mun fi mai da hankali akan social issue da abubuwan da yake faruwa a surrounding us ko kuma in ce arewacin Najeriya.
2: Film din kaddara na ɗaya daga cikin fina-finan da ke ya matsa hazo a yanzu kasancewar yawancin al'umma ba a fiye yi wa zawarawa uzuri ba idan aurensu ya mutu. Shin ka samu wasu ƙorafe-ƙorafe ne daga zawarawa ya sa har ka kalli rayuwarsu?
1: Kaddara ba kirkira ta bace. Kusan ainihin aidiyan abokanmu ne da Gali da Usman Solo suka gali ya zo da shi kuma bayan ya zo da shi ya yi ne akan namiji. Kawai shi na ta yi wannan namiji shi kaman aure ado ne a kansa Solo yi supporting daga nan aka mai da labarin na mace. Lokacin da daidai lokacin da kuma muka yi shara mai da labarin akan mace sai na tashi shi na kira marubuci na Yakubu Yankumo ina kiransa sai ce labarin nan zai yi kyau kuma zai yi daɗin rubutu. Muka zo muka zauna aka ɗan kai bada abin da za a bada daga nan shi ma marubuci ya ƙaro da idiyansa aka tashi kaddara. So kaddara irin kaman group of ideas ne wanda muka sa aka samar da shi. Kusan society da muke ciki ko nce na sassan cases din da na experience na aure yanda zaka ga mace ta zo ba aure kuma zo a sa ta a gaba ko kuma aure ya mutu ba a san dalilin da auren ya mutu ba kawai duk lokacin da aure ya mutu gaskiya kusan 70-80% sai ki gana cewa ana daura mata laifi. So akan haka muka yi tunanin bara mu gina wannan abun kuma Allah da ikonsa da kuma jajircewan shi marubuci da director aka samar da abin da ya burge mutane kuma sako ya shiga duk inda ake son ya je. Bayan duk wannan kuma babu abin da zai yi kuma ba da jajirtaccen producer ba. So wannan ya sa mu ma muka duba muka ga su waye suka dace waye za mu sa shi abin da ya ba mu result din da kowa yake yabo kenan.
2: Akwai cece ku ce da akai tayi akan shi wannan film na kudin da aka kashe da nauyin jarumar da aka dauka da menene shin kana ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu a mai da kudin da aka kashe din?
1: Daga lokacin da aka saki film din zuwa yanzu baki gana kara kiba ba? Eh ta riga kwalliya riga biya kudin sabulu ai haka amma abin da yafi sabulu ma duka ya biya. Shi film in kai mai kyau dole zaka ci riba ba zan ce dole ba ka gane amma in dai kai mai kyau da wuya dai kai wannan shi film din da aka kashe kuɗi ba sai ka fito ka yi magana ba. Akwai producers da kana kallon aikinsu ka san an kashe kuɗi a cikin film.
2: Shirye-shiryenka na faɗakarwa ne ana ganin wani result ne daga al'umma?
1: Eh kasa muna ganin result. Na farko babban target ɗinmu a Abnur Entertainment shine mu shirya film ɗin da family da yara ƙanana da kowa za su iya zama sakalla. So wannan yana ɗaya daga ciki, wannan shine first target ɗin mu na abu, kuma result muna gani. Saboda za ki ga ana kusan kaddara, in kika kwanan nan ma a shirin kaddara an question aka yi a cikin exam akan shin ɗin Kaduna State University. PUK ma irin da Katsina da waye, a lot of abubuwa kan issue ɗin manyan mata za ki ga irin malamai ko wane ne ko irin wanda ake babba aiki a kan fina-finan kamfanin nan kamar manyan matan da kaddara. So wannan ai zan ce ya fi komai duk lokacin da aka ce za a ɗau fim ɗinka a kai sa wajen makaranta ko ayyukan karatu ko wane ne kai ma ka san abin da kake, yana da impact, yana impact to the society.
2: Ina saƙonka na ƙarshe?
1: To saƙona na ƙarshe shi na ci gaba da bibiyan kamfanin Abinu Entertainment. Duk wani wanda yake son kallon fina-finan Abinu Entertainment ya tafi dare YouTube channel na Abinu Entertainment, a nan ne za ka samu ainihin labaranmu.
0: To madalla, yanzu kuma bari na bar ku da Hauwa Kabir wanda a cikin rahoton ta na wannan mako ta duba mana fina-finan da suka fi ɗaukar hankali da kuma irin muhawarar da ake tafkawa kansu a shafukan sada zumunta.
3: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood a wannan makon, sai dai kuma za mu duba yadda 'yan kallo suka maida hankali akan wasu fina-finai masu dogon zango da ake saki a kowane mako. Abin da ya sa na nemi jin ta bakin Fatima Aliyu, 'yar jarida mai sharhi akan fina-finan arewacin kasar, musamman waɗanda ake saki a yanar gizo, dangin su YouTube, Amazon da sauransu. Ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita. To bismillah.
4: Wannan makon gaskiya abinda zan ce da dai kaddara ta dau zafi. To amma wanda aka yi wannan makon an kawo sauki wanda sun rabu cikin sauki ba tare da tashin hankali ba, to ya sa 'yan kallo kuma zuciyarsu ta kwanta, saboda har kullun shi dan kallo gani yake yi fa abinda yake faruwa a cikin film gaskiya ne.
5: Amma kuma ana ci gaba da tattauna cewa ba haka aka so rabuwan ba, me yasa ba a kulle shi ba, ana nan ana ta muhawara shi, kuma ya kika kalli gurin?
4: To gaskiya wannan haka ne, abu dama abin da dan kallo zai ce kenan, amma kuma hukuncin da ta dauka shi ne daidai. Idan ka yanke mu'amala da mutum, to ba ma ka san ma wani abu ma ya ja ka da shi mai tsawwala na alkhairi ko na sharri. Shi yasa ita ta yi amfani da wannan kawai ta datse.
5: Kuma
4: film din da nake ganin wanda da bayan shi kuma ya zo shi ma ya dau wuta shi ne aka fada kan wani dare. Wani dare gaskiya ya ba 'yan kallo mamaki, da kuma halin da ake ciki na rayuwa yanzu kana tare da mutum baka sani ba, kilan ma shi ne makiyinka. Dole yadda duniyar ta canja ne, yadda aka ga Sadiq Sani Sadiq shi da wanda su ya kashe mai shinku a cikin mota suna tattaunawa. To wannan shi ma ya ja hankalin 'yan kallo sosai, wanda mutane daman kuma 'yan kallo suna zargi, to kuma sai aka wanke musu wannan zargin nasu tun da gashi sun ga zahiri, gashi da shi a mota suna tattaunawa. To kaga wannan din 'yan kallo tsammanin su ya wanke. Yawa, to sai kuma film din nan na biyu wanda zabi biyu shi kuma gaskiya
5: zabi biyu shi ma ya dau wuta
4: gaskiya, magana ta tsakani da Allah, gaskiya zabi biyu yayi wuta, inda mutumi na Bello, dan ni gaskiya ina son Bello saboda shi mutum ne wanda dai kawai dai rashin ilimi bai sa ya san yadda zai juya soyayyar sa ba. Yadda ya zo ya wanke kanshi wajen Safiya, ya nuna mata cewa shi ga dalili, amma fa ta sani duk cikin masoyanta ba shi ne fa wanda ya fi kowa kaunar ta tsakani da Allah ta san da wannan.
5: An ce kalaman da ya sa wasu mata kuka da gaskiya ne?
4: Gaskiya ne, dan ni gaskiya sai da nayi kwalla. Sai da nayi kwalla yadda suka rabu da shi Salin Alin, ita ma haka tai kuka yadda suka rabu da shi, yi mata kalamai ta tafi gida. To kuma shi Mansur ga mu abin da ya shuka ne zai girba. Yawa, yadda ta so baban shi hakan yayi daidai. Yadda aka yi gaskiya fa,
5: wato 'yan kallo dai suna jin daɗi.
4: 'Yan kallo fa ana jin daɗi, saboda ana kawo musu abin da suke so gaskiya yanzu a Kannywood. Abin da ɗan kallo yake so shi yake samu.
5: To ga kuma mai son uwarsa da ya je ce a zo a ba ta
4: hakuri. Garwashi, to ai garwashi gaskiya, garwashi garwashin ne. Din da gaskiya fa ba na fa garwashi fa yi zafi, ko da ke da an ɗan yayyafa wa garwashin wuta. Tunda menene gagada duk da shi eh gaskiya ga dada mace shine san uwarsa ne yana san uwarsa amma kuma shirme da kuma halin abin da kin san duk inda ka kai da indai ka shuka sharri ba sai kaga sharri duk inda ka kai da danka ko yaya yake indai akan abin da kai ne ba sai Allah fa ya kwatanta maka to baba Lami ce take karban daidai abin da tayi amma gadda kuma duk da haka gaskiya ni ya burge ni
6: yana
4: san maman shi duk da in yayi shirman yayi shirman zai ce to fa gaskiya fa kada fa ta zo ta jefa ni a matsala kun san matsala kin san ita ce aljanna ta to zai nemi yadda zai a sulhun ta su
6: naga ɗan kallo suna yaba gurin nan
4: sosai eh ana yabawa sosai ai gadda ba a taba kin gindin episode ɗin shi ba gaskiya ba a taba ki ba
3: gani yadda kasuwar finafinai masu dogon zango ke samun karbuwa a wajen ɗan kallo ta yadda ake tafka muhawara akan kowanne idan an saki yasa producers ke samun karfin guya wajen sakin wasu finafinan Rukayya gare ki.
0: Madalla an gaishe ki Hauwa Kabir. To mai sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: My tension.
1: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba, dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba, Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu, yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi, saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa, yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dahu, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
2: A yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo. Wato da Hausa dan baiwa kenan. Wakar Bola Ahmad Tinubu.
3: Abin da take nufi kenan.
2: Abin da take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waka musamman kai wanda kake a media ba sai na ce maka wannan waka za ta yi bada kurbu ba. Ko za ta yi bada gudunmawa. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan wakar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin do ina yarkan yana sauraron wannan wakar. To kuma wannan Allah ne yake. Dan wakar yanzu ba iyalan dan ko America ba duk ta zagaye duniya. Inda yan ce omologo to an san abin da ake nufi.
3: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
2: Ai, me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa, kamar ko nagartarshi ce, ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa a kan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa, ko kuma wani baiwa da Allah ya masa, ko kuma wani ƙoƙarinsa. Ka gane? Irin wannan shi ne ke kawo aitalla mutum ya duba wannan mutumin wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi. Ka fuskanci ne sai ya zaɓi abin da ake. To yanzu haka da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin fati, a gurin birthday, duk inda an yi waƙa za ka ɗan sa omologo. To kaga har a gidan rawa.
3: Wataƙila abin yanzu ya bambanta misali.
2: Wanda ni ba zuwa nake ba kaga, amma dai ana gaya min. Akwai kulab ɗin da in ka je, ko dai a buɗe da omologo kuma a rufe.
3: Addu'a buɗewa da rufewa
2: kenan. Kaga wannan Allah ne.
3: Misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci, wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu saɓanin waɗancan shekaru, misali da waƙarka za ta yi tasiri a yi zaɓen. A irin wannan lokaci, kai kanka in za ka yi kanka adalci, waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
2: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma mai ake cewa fahimta zan ce maka, ka kila fahimta ka daban, fahimta ta daban, amma
3: ani tambaya ne
2: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafi tasiri, saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas, nan ne dama, nan ne hagu, nan ne dama, nan ne mai ake cewa nan ne yamma, nan ne arewa. So a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya, ina ne ba hanya ba. Kuma wakan nan ita ce ta hit, mai aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani, akwai yanayin wayar da kai da faɗa kawai, amma babu kamar nisan kamar waka. Saboda ko lokacin da muna yara, mai aka ce wani malaminmu in zai koya mana abu mai ga minki, mai aka ce an ki ɗauka sai ya shigo, yana ɗan barkwanci haka sai ya shigo da ƴan waka, yana ɗan kaɗa-kaɗa, yana kaza-kaza. To kafin mu je mu dawo, kafin a dawo break, za ka ji duk a cikin mu sun iya abin.
3: Amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada, wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula, ga rashin tsaro, ta ya waka za ta iya tasiri?
2: Wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram, ko lokacin da ne waccan wakar ana magana ya za a yi da Boko Haram, ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin, mai aka ce a ƙasar nan ta zauna lafiya. Muka fito, ina ɗaya cikin wanda ne a dawa, na ce ne mai aka ce ni Bahari nake yi, na zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan. lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai me aka ce ba wai ya fara an gani gani

0: my tension.
1: Madalla, a cikin makon da muke ban kwana da shi ne da wata sabuwar dambarwa ta balle tsakanin mawakin siyasa a Najeriya Dauda Adamu Kahuti Rarara da kuma mawakin kudancin Najeriya Davido wanda Rarara ya zarga da cin mutuncin Najeriya a idanun duniya. Tun farko mawaki Davido wanda aka gayyata don bikin bude gasar cin kofin duniya ne ya sanya wata riga dauke da sunayen daliban da yan bindiga suka sace a jihar Oyo da nufin janyo hankalin duniya don su matsawa gwamnatin Najeriya lamba ta kwato yaran daga hannun masu garkuwa da su. Da alama wannan lamari bai yi wa Rarara dadi ba. Dalili kenan da ya sanya shi sakin wani faifan bidiyo inda a cikin sa ya cicciki Davido. Sai dai kuma ba tare da bata lokaci ba Davido ya mayar da martani tare da alakanta Rarara da jahili. Wannan dai ya janyo cece-kuce tsakanin mabiya mawakan biyu yayin da kowane bangare ke mayar da martani mai zafi. Wasu mutanen dai na ganin cewa sam Rarara ba shi da kishin irin mummunan yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi saboda kudin da yake samu a gurin yan siyasa yayin da wasu ke ganin tsantsar kishin kasa ne ya sanya Davido kiran kasashen duniya su kawo Najeriya dauki. A cikin tattaunawar sa da wakilin Arafai Abubakar Isa dan Dahu, Rarara ya ce hukuncin da zai yanke wa Davido shine rera waƙoƙin da za su yi tasiri wajen mayar da shugaban kasar kan karagar mulkin sa a zabe mai zuwa.
2: A yanzu haka akwai waƙar da ake cin omologo. Wato da Hausa dan baiwa kenan. Waƙar Bola Ahmed Tinubu.
3: Abin da take nufi kenan.
2: Abin da take nufi kenan da Hausa dan baiwa. Wannan waƙa musamman kai wanda kake a media ba hina ce maka wannan waƙa za ta iya bada kurbu ba. Ko za ta iya bada gudunma. Dan yanzu ma tana bayarwa. Dan ita wannan waƙar Bahaushe yana ji. Inyamuri yana ji. Bayarbe yana ji. Kai wanda ma baya mai aka ta baya jin duk wannan yarukan yana sauraron wannan waƙar. Kuma wannan Allah ne yake. Dan waƙar yanzu ba iya London ko America ba duk ta zagaye duniya. Inda an ce omologo to an san abin da ake nufi.
3: Tasirin waka daban, tasirin jefa ƙuri'a daban. Wataƙila tana da bambanci da waɗanda kai a baya.
2: Ai, me ake cewa a cikin wakan nan abubuwa da ake faɗa kamar ko nagartashi ce ko kuma wata baiwa da Allah ya masa. Kuma duka mun haɗa akan abu biyu ne. Kuna talata ɗin takara da ko dai ƙwarewa ko kuma wani baiwa da Allah ya masa ko kuma wani ƙoƙarinsa. Ka gane? Irin wannan shi ne ke kawo aitar lamarin ya duba wannan mutumin ne wani kuma ra'ayin mai waƙar yake bi. Ka fuskanci ne sai ya zaɓi abin da ake. To yanzu waƙar da kake ji a gidan biki, a gidan suna, a gurin fati, a gurin birthday, duk inda an yi waƙa za ka yan sa omologo. To kaga har a gidan rawa.
3: Wataƙila abin yanzu ya bambanta misali.
2: Wanda ni ba zuwa nake ba kaga amma dai ana gaya min. Akwai club ɗin da in ka je ko dai a buɗe da omologo kuma a rufe.
3: Addu'a buɗewa da rufewa
2: kenan. Kaga wannan
3: misali da can da yanzu tsarin da ake bi a Najeriya da bambanci wataƙila a yanzu talakawa sun fi ji a jikinsu saɓanin waɗancan shekaru misali da waƙar ka za ta yi tasiri a yi zaɓen. A irin wannan lokaci kai a kan kanka in za ka yi kanka adalci waƙa za ta yi wa ɗan Najeriya tasiri a canja mai ra'ayi ya yi zaɓe.
2: Abin da nake ga maka shine na ina ganin kasar ra'ayi ko kuma me ake cewa fahimta zan ce maka kan kila fahimta ka daban fahimta ta daban amma
3: ni tambaya nake
2: ai ni a wannan lokacin ma ina ganin waka ke tafin tasiri saboda a wannan lokacin ne ake da wasu abubuwa waɗanda sai ka fito da su ka nuna nan ne gabas nan ne dama nan ne hagu nan ne dama nan ne me ake cewa nan ne yamma nan ne arewa. So a yanzu ne yake bukata amna mutum ina ne hanya ina ne ba hanya ba kuma wakan nan ita ce ta sheet kuma aka ce akwai abubuwa na media da yawa da suke amfani akwai yanayin wayar da kai da fadakawa amma babu kamar nisan kamar waka saboda ko lokacin da muna yara ya ce wani malamin mu in zai koya mana abu mai ga minki me aka ce an ki dauka sai shigo yana dan barkwanci haka sai shigo da yan waka ina dan kadaka yana kaza kaza to kafin mu je mu dawo kafin a dawo break za ka ji duk a cikin motsin iya abin.
3: Amma misali a irin wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada wataƙila ga matsaloli irin na tashe-tashen hankula ga rashin tsaro ta ya waka za ta iya tasiri.
2: Wancan lokacin da muke mun zo muna magana ne akan maganar Boko Haram ko lokacin da ne waccan waƙar ana magana ya za a yi da Boko Haram ya za a kai ƙarshen wannan ta'addancin ya kasa ƙasar ta zauna lafiya. Muka fito ina da gaskiya wanda ne adawa na ce ne mai aka ta ne Bahari nake yi ya zo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan. lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaqini muke da shi na Buhari zai zo abin da ya dace ka gani ba wai me aka ce

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan dai naku Michael Kudison. Yayin da Najeriya ke kara tunkarar zaben 2027, ana ci gaba da bayyana mahimman batutuwa da ke shafar yadda demokradiyya ke gudana. Akwai batun da ya shafi dokokin zaɓe, inda wasu ƙungiyoyin farar hula ke cewa akwai wasu ɓangarori da ke haifar da tambayoyi kan adalci da daidaito. A ɗaya ɓangaren kuma, akwai batun wani hukuncin kotu da ya kaɗa hantar jami'in adawa, amma daga bisani wata babbar kotu ta yi watsi da shi. To shin waɗannan abubuwa na nufin tsarin demokradiyya na ƙara ƙarfi ne, ko kuwa akwai ƙalubale da ke buƙatar kulawa? Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kwaranye a cikin shirinmu na dandalin siyasa na wannan makon. Madalla, gamayyar ƙungiyoyin farar hula a tarayyar Najeriya ce ta buƙaci a sake gyara ga dokokin zaɓe a ƙasar, saboda a cewarta gyare-gyaren da aka yi akwai cushe da cuwa-cuwa, kuma ba za su taɓa taimakon talakan ƙasar ba. Ƙungiyoyin sun kuma yi zargin cewa waɗannan gyare-gyare an yi su ne kawai don ya biya buƙatun gwamnatin APC mai mulki. Suna mai cewa suna wannan kira ne domin an karar da 'yan Najeriya a game da makarkashiyar da aka lullube don a yaudare su. Ga rahoton wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar.
1: Ƙungiyoyin wanda suka hada da na kare haƙƙin bil'adama, ci gaban ƙasa, kare demokradiyya, har ma da na kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman, sun ce dole fa sai an sake gyaran dokokin zaben kafin shekarar 2027. Ga abun da Malam Awwal Musa Rafsanjani na ƙungiyar SISLAC ya shaida mu.
2: A yi gaggawar gyara kundin zaɓe na ƙasa wanda 'yan majalisa da shugaban ƙasa suka sa hannu, saboda irin cuwa-cuwa da cunshe da ke cikinsa. Misali, a cikin wannan doka, hukumar zaɓe za a iya amfani da ƙuri'a da aka kaɗa wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe, to mun san cewa akwai cuwa-cuwa a ciki. Sa'an nan na biyu, a cikin wannan dokar zaɓe an ce mutum ko ka yi waso certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, da kuma cewa yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi maguɗi ko ba a yi maguɗi ba.
1: Ita ma Susan Eleci na ƙungiyar kare haƙƙoƙin masu buƙata ta musamman cewa take.
3: Abubuwa haka ya kamata a gyara kafin mu yi zaɓe. Habba, muka bar ya tafi haka, ka san mun samu matsala.
1: Na zanta da wani masanin doka, barista Muktar Abubakar, don jin yadda suke kallon abun, inda ya ce
4: masu magance wannan abun dai ba 'yan rajin demokradiyya ba ne ko kotu. Wanda za su gyara wannan abu shi ne talakawan dai da suke zaben masu zuwa su je su yi doka a Abuja. Amma dai in har muddin ba za a bar karɓan naira 200 a jinni a kwati ba, to kullum sai ka ga abin da ba ka so a dokokin da ake a Najeriya. Amma don haka bakan ya za a ce ainihin wato dalilan zuwa tribunal don ƙalubalantar zaɓe babu maganar cewa mutum bai cancanta ba. Idan mutum ma bai da takardun makaranta, kawai shi kenan sai ya je ci zaɓe, kuma babu wanda yake da hujjan da zai ƙalubalance shi. Ai, kaga wannan akwai matsala.
1: Ko ya jam'iyyun adawa ke kallon kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi, sai Honorable Bashir Muhammad Yusuf Dala, ɗan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ADC, ya ce
5: so ganin cewar an yi shari'a bayan cin zaɓuɓɓuka da aka yi a wancan 2023, an yi challenging ɗin waɗannan shugabannin wanda ana zargi har shi kansa shugaban ƙasa yana cikin waɗanda ake zargi da wannan badaƙala ta takardun makaranta. To shi yasa suka ga cewar babu hanyar da za su iya samu su magance waccan matsalar da suke da ita ba tare da sun yi wannan canje-canjen ba. Idan ka yi maganar ma a canja wata doka kafin wannan zaɓe ba zai yi ba. Shi yasa irinmu muke ganin cewar lokacin da za a yi zaɓe na 2027, lalle-lalle mutane su tsaya su jogu mutanen da za su zaɓa, domin sai mun yi wannan za mu zo mu cire waɗannan gurɓatattun shugabannin.
1: Shi ko Sani Ahmad Zangina dan jam'iyyar APC cewa yake.
6: Bai kamata al'umma su tada hankali dan waɗannan sun yi irin wannan kira-kiraye ba, domin abinda majalisa ta yi in akwai wanda yake da ra'ayin cewa hakan ba daidai ba ne ga kotu bismillah.
1: Mutane da dama sun nuna rashin natsuwa da wannan ɓangarori na dokokin zaben. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Wannan batu na dokar zaɓe yana daga cikin muhimman ginshiƙan demokuraɗiyya. Amma a lokaci guda akwai wata sabuwar takaddama da ta shafi makomar jam'iyyun siyasa a Najeriya. Muna iya cewa jam'iyyun da lamarin ya shafa sun tsallake rijiya da baya. Wato wata babbar kotu ce Abuja ta yi umarni ga hukumar zaɓen Najeriya da ta soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa biyar, cikin su har da ta ADC. Amma bayan ƙasar sa'o'i 24, kotun ɗaukar ƙara ta warware wannan hukunci da waɗanda ya shafa suka kira ɗanyen hukunci. A wannan tattaunawa mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC, Faisal Kabir, akan yadda lamarin ya riske su.
7: Ka san bayan yanke wannan hukunci da kwana ɗaya ko ƙasa da awa 24, kotun ɗaukar ƙara ta rushe wannan hukunci. Don haka mu yanzu a wajen mu abin da muka ji daɗi shine yanda ita kotun ɗaukar ƙara da ita hukumar zaɓe suka yi bakin ƙoƙarin fi wajen ganin cewa wannan mulkin na demokuraɗiyya ba a rufa shi ba. Abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya sa a gaba na ganin cewa shi kaɗai bai tsaya takara, ya rufa kowace jam'iyya, ko ma wani hali Najeriya ba ta shiga bai dame shi ba. Wannan kotun ɗaukar ƙara da kuma shi ta hukumar zaɓe mai zaman kanta da aka yi ta wannan fafutukar tare da su, muna jinjina musu akan wannan abin da suka yi, kuma muna jinjina a 'yan Najeriya da hakan baya farar da su, hakan ma yake ƙara musu ƙarfin gwiwa.
0: To wasu na ganin irin wannan mataki da aka ɗauka kafin kotu ta ma jingina hukuncin na iya rage yawan jam'iyyun siyasa ko kuma ya shafi shirye-shiryen su. Ta yaya wannan mataki ya shafi watan shirye-shiryen ADC gabanin zaben 2027?
7: Ba abin da ya tsayar da mu, domin ai dama mun san dalilin da ya sa aka yi shi. An yi shi ne ba wai domin abin ya tsayar da harkokin ADC ba, an yi sa ne domin abin ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da suka fito kan titi suke ta zanga-zanga, suke ta rubutu a kafafen yaɗa labarai akan halin da Najeriya take ciki. Ana ta kashe mutane ta kowane ɓangare, ana zub da jini a Najeriya, mutane suna zaune babu aikin yi, komai ya durƙushe. To an yi amfani da wannan abun ne domin a ɗauki hankalin mutane. Ka sanya ba a Najeriya ba wani abu da baka yi wanda bai ɗauki hankalin mutanen Najeriya kamar ka yi magana a kan jam'iyyar ADC, domin 'yan Najeriya ita kaɗai suke kallo a mamaye ita ce mafutar.
0: Wani sako kuke da shi ga mambobinku da kuma masu kaɗa ƙuri'a dangane da wannan abin da ke ci gaba da faruwa na kamar daƙile jam'iyyun adawa?
7: Na farko dai muna da sako ga dukkanin 'yan Najeriya, domin dukkanin 'yan Najeriya yanzu talakawa wanda ba sa morar komai a gwamnati, wanda suke cikin wahala, wanda ake sace 'ya'yansu ba sa iya bacci, suna tare da jam'iyyar ADC. Muna da saƙo a gare su kan cewa su gaba da shiri, kowa ya je ya tanadi katin zaben shi. Mu kuma daga ɓangaren mu muna iya bakin ƙoƙarinmu, in dai zaɓe ne a Najeriya kuma muna tabbatar musu 2027. A Najeriya dai babu wani mutum guda ɗaya da ya isa ya zaɓe babu ADC, kuma babu wani mutum guda ɗaya a Najeriya da ya isa ADC ta kika zaɓe ta ci zaɓe ya kwace mata. Muna mai tabbatar musu da wannan.
0: Daga rahoton Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, Najeriya, da kuma zantawa ta da Faisal Kabir na jam'iyyar ADC, ana iya ganin yadda batutuwan dokar zaɓe da kuma makomar jam'iyyun siyasa ke ƙara zama muhimmai a siyasar Najeriya. To amma menene wannan ke nufi ga sahihancin demokuraɗiyya da kuma zaɓen 2027? Domin ƙarin haske, mun tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa, Dr. Nazifi Wada Salisu Mai Gatari.
8: To kaga shi wannan hukunci, shi wannan alkali na kotun gwamnatin tarayya da ya yanke wannan hukunci. Wato dama tun fil azal akwai korafi da aka shigar a gaban wannan kotun ɗaukaka ƙara wadda ta ja hankalinsu da cewa ya dakata. To da haka wannan shi ne ya ba da dama ma ita wato wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi wato ta ɗauki mataki. Zaka ga hukuncin ya zo kamar a cikin gaggawa. Wato wata guguwa ce take nema ta taho wadda za ta kaɗe dukkan wani fata ko tunani ko hange ko aminci da wato 'yan ƙasa suke da shi akan komai. In na ce akan komai, wato ina nufin dama ɓangaren shari'a, ɓangare guda ɗaya tilo da kowane ɗan ƙasa yake da wato ainihin wato kaman fata ko yake da wani wato
0: ƙarin gwiwa kai
8: sai cewa ƙarin gwiwa cewa idan an taba ni to bari in je can nema to yanzu abin da yake faruwa shine wato shi ma bangaren na shari'a yana nema ya zama wani abu da ake gani kaman akwai zargin suna nema su zama ƴan amshin shata wa jam'iyya ko gwamnatin da take miki a Najeriya to wannan abin da kotun duka kara ta yi sai kaman ya zama kaman wani wato gari ne ya waye ko wani wato wani abu ne na wato rungumar wato bangaren shari'a ta wato tsere da sauran tambarkushin mutuncin da yake da shi a halin yanzu
0: to a ganin ku menene irin wannan yanayi ke nufi ga zaben 2027 watan karfi ne ko karsashi ne ga demokradiya ko kuma rauni
8: a wannan rauni ne ba ma ya kuma karfi rauni wannan dakushewa ce domin yanzu duk wannan Najeriya
0: na
8: je ka same shi ka tambaye shi wato ba shi da wani kwarin gwiwa akan abin da yake faruwa a Najeriya kwarin gwiwa wato wanda su kana ma suna tunanin cewa har ko da ba mun je mun zaba abin da muke so din to lalle ne a bamu saboda yanzu shi kansa wato nan da muka bangaren shari'a ya fada wani irin kwaji ya fada cikin wani wato zargi ne karfi wato dan Najeriya ba su da wani wato kwarin gwiwa to idan ma an na tuna ne an yi mun wani abu da ban gamsu da shi ba ina da indiran jin da kuka na shi da wannan abu yanzu ne nake zama tarihi
0: to daga karshe dakta me ya kamata a yi ko hukumomin da abin ya shafa su yi domin tabbatar da cewa jama'a ta ci gaba da amincewa da tsarin siyasa da ma demokradiyyar kasar duba da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa
8: hukumomi kuma suna nema masu makara hukumomi su ne ya kamata su haɗe ya ƙwala masu su fito su yi wa mutane abin da mutane za su aminta da su magana tsaron nan ya zama talakan ƙasa ya gamsu cewa gwamnati tana yin abin da ya kamata magana tattalin arziki mutane su gani a ƙasa bangaren shari'a a saka masa mara gaba daya ya yi abin da ya kamata ya yi to idan an yi haka kuma yanzu ba na tunanin akwai lokacin da za su iya yin hakan ma wanda har zai kai mu ga lokacin zaɓe har a samu wannan amincin

0: a siyasa wani lokaci abubuwa suna yin yawa har su rike tatalaka fiye da kima. Zan tattara ƴan ko matsayina kenan sai ga aboki na Bala yayi sallama. Na amsa na ce, Bala, yau kan labarai sun yi nauyi. Bala ya ce, ai ni ma na rikici. Me ya rikitar da kai? Na tambaye shi. Bala ya gyarar murya ya ce, ana cewa akwai dokar zaɓe da ake zargi da rashin daidaito, wai wasu sun yi cushe a cikinta. Ana kuma cewa kotu na iya shafar makomar jam'iyyu. Na ce, to me hakan ke nufi a gare ka? Yana nufin cewa talaka zai fara tambaya ko wace doka ce za ta kare ƙuri'arsa, kuma wace jam'iyya ce za ta tsaya a kansa. Kana ganin hakan na da haɗari? Na tambaye shi. Bala ya ce, ai sosai, domin idan tsarin ya fara zama abin shauku, to demokaradiyya ma tana shiga matsala. Demokaradiyya dai ba ta dogaro ga dokoki ne kawai, sai dai da amincewar da jama'a suka yi da tsarin da ke tafiyar da ita. Wannan kenan. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan. Bana shakatar da wannan waƙar ke samu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Danjuma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar kuma Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wadda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsaloli na ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe gininnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai karfi a kusan dukkanin jihohin kasar. Inda rahoton hukumar ta NAMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El Fati kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Yayi mana karin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke yin gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tattada mana kasa. Saboda haka yawancin kan rafukan kasa ya ciccike su. Saboda haka ya rage yawan inda ruwan da zai iya dauka. Saboda haka rafin da muke da shi riba-riba din ba za su iya daukar ruwan ba. Saboda haka ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abubuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka ga sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zama wa babbar abu damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi a Bakar Suleiman a zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma yankin kasan Kirfi, to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa yankin kasan Katagu, kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindima dam ko kuma zurungulu bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan Kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba-riba din namu. So haka dole ne mu san ya zamu addadasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne da ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce wannan ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa na sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi flow an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata das kuma kan lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai dauka ba. So zaka me zai faru ruwa zai fasa ma kansa fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane. So ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo. Shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka saho da ruwan Lardo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki. So aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman. Sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu da kaga an ci maka ruwa ya an samu flooding. Ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa.
4: Ina mafita yanzu misali a matsayinka na kwararre, me za ka wace shawara za ka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya. abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa ne yanzu na zamanin president Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan River Benue.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya, lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta rutsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan bada sanarwa kaman irin ƴan jingle-jingle din nan a gidan radio da television, muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kaman misalin Alƙaliri a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama, saboda haka ku shirya masa sosai. Kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi gini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa ga fa abin da ake tsammanin zai faru, ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so da ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary, kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa ya suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an saman musu taburmai, an saman musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko ta kwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka, aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da ajiye mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To wanda ka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'arsu daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewarsu shi ne na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunansu. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato ɗaukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke renawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka, wanda an yi su ne da ruwa ya biya na wucewa laka ga shara wani lokaci ya mammakari ya tattoshe to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba to amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata yi tunani da kansa
8: wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun dauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa
7: to abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje nan wajaje ne da za a gina kamfanunnuka nan hanyar ruwa ne nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi to ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa to a tabbatar duk wanda ya gini an dauki kokarin mataki an rushe wannan ginin abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta wato ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana bada wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya din to a bangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa su kuma a bangaren gwamnati saboda ba kasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki to a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a bangaren gwamnati kenan a bangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauki mura ba
6: muhallinka rayuwarka
0: a halin da ake ciki al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa
1: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ki cewa bisalamu.